y'all. Everybody. Come on and go back with us to 1980.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS.
1: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
3: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
2: Galing mo talaga, Nay.
3: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.

0: Good morning. The time now is exactly 9 o'clock.
1: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko, ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
4: Efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and...
6: Bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron, galing mo talaga, Nay!

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

sabi na wala pa sumali at napapakasakali dahil di mapagkali ang pagbabago ng isipan. Lumang kaugalian nung nais kong makita sa ating kapanahon kung kahataw, gumalaw, sumayaw sa tugtugin na may malinis na hangarin at higain, tambakan at takpanan sa mga kaloob at sa kasalimot ibaong at yung pagpanagbagong kisig para rin naman sa gantong hiling at huwag naman na umpadatay.

0: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka,
1: may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay?
0: Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
2: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Isang araw,

0: kayo lang narinig, di na tumadadaig. Nagsama-sama sa bagsakan at naging isang bibig. Mag-ingating at tangan, baka masindak. Sapagkat nandito na si Chito at si Kiko at si Glock.
1: This next song
2: is all about love.
3: And I wrote it
1: all by myself.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay!
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: Maging fuel efficient, panabilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ang pagkain ko ngayon,
2: gulay sa lugaw.
1: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
2: Pakukulaan mo muna,
1: tapos dudurugin
2: at ihahalo sa malapot na lugaw.
1: Nay, bukas gulay po ulit ha.

goodbye.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Floyd Brent.
4: Nag-iwan ng casualties at pinsala ang bagyong Maymay at patuloy na pag-ulang dala ng habagat na nararanasan hanggang ngayon sa ilang lugar sa Luzon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Pumalo na sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi, habang 7 naman ang naitalang sugatan dulot ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay at ng pinalakas na habagat. Ayon sa pinakabagong ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong Sabado, batay sa opisyal na ulat ng ahensya, 2 sa mga namatay ay mula sa Benguet na natabunan ng landslide. 2 naman sa Rodriguez Rizal, bunsod ng rockslide. Habang 2 rin ang nasawi sa La Union dahil sa pagkalunod at aksidenteng electrocution. Nagtamo naman ng mga sugat ang 7 residente mula sa Baguio City, La Trinidad at Kapangan sa Benguet. Matapos ang mga insidente ng pagguho ng lupa at isang vehicular accident sa gitna ng masamang panahon. Sa ngayon, umakyat na sa higit 74,000 na pamilya o higit 261,000 na individual ang naapektuhan ng kalamidad sa Regions 1, 2, 3, 4, 9, Car, Mimaropa at Calabarzon, kung saan higit 2,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 83 public evacuation centers. Tiniyak naman ni OCD Information Officer Diego Mariano ang patuloy na koordinasyon para maipaabot ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo.
6: Opo, no? Tuloy-tuloy naman po ang coordination po ng OCD bilang executive arm ng NDRMC na sa ating mga LGUs na apektado at sa mga katuwang po natin na ahensya sa NDRMC, lalong-lalo na po ang DSWD na siya pong pangunahing ahensya nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nandito po, lalo po sa nasa ating mga evacuation centers.
5: Umabot na sa tinatayang 105.5 million pesos ang pinsala sa infrastructure, 3.5 million pesos sa agrikultura at kabuoang 120 houses o kabahayan ang naitalang partially at totally damaged dulot ng masamang panahon. Ayon naman sa ahensya ay patuloy ang mga isinasagawang clearing operations sa mga kalsadang naharangan ng landslide para maikarga ang mga dadalhing relief goods.
6: Ang clearing operations naman po isa patuloy naman po, no, especially sa mga areas na meron pong nagkaroon ng landslide incidents. Nandiyan naman po ang ating DPWH, ang mga local government po natin. So nandiyan po sila para patuloy na mag-clear at makarating po yung mga sa ating mga kababayan, pati yung mga relief items.
5: Dahil pa rin sa matinding epekto ng habagat, kanselado pa rin ang ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat at ferry sa mga port management office ng Batangas, Bicol, Marinduque, Quezon, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay, Guimaras, Western Leyte at Biliran. Kasalukuyan namang nakapagpaabot na ang pambansang pamahalaan at mga local government units ng paunang relief assistance at interventions na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso para sa mga nasalantang pamilya at mga komunidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mabilis na nakapagdala ng relief assistance ang Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Maymay at habagat. Kabilang sa mga tinutukan ng mga pamilya sa Cordillera Administrative Region na naapektuhan ng pagguho ng lupa lalo na sa Tuba, Benguet. Partikular na binigyan ng tulong ang 6 na kataong pamilya sa Mayoyao, Ifugao na nasiraan ng bahay dahil sa landslide. Samantala, mahigit 500 pamilya rin ang nabigyan ng karagdagang family food pack sa Ilocos Region, lalo na sa ang mangingisda na hindi nakapaghanap buhay dahil sa patuloy na masamang panahon.
4: Nagkaroon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga dulot ng habagat, pero mabilis ding humupa ang tubig sa mga kalsada. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, sa panayam ng Radyo Pilipinas, nasa 15 hanggang 20 minuto na lamang ang tagal ng pagbaha sa ilang lugar. bilang resulta ng pinaigting na flood control measures ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang paghahanda at pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng baha.
7: Sa ngayon, nagagamit na talaga. Nakikita natin ang epekto. Mahina, mababa na ang baha at mabilis sumupa kung meron mga standing water sa tubig habang umuulan.
3: Asahan ang mga malakas sa pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon ngayong gabi, kasama na ang Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Rolly De La Cruz.
8: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po sa West Monsoon o habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At mga malalakas na paulan pa rin ang pwede pong maranasan sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Tingguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, occasional rain sa Isilinon ay mga kalamdaman hanggang sa kuminsan ay malakas na mga pag-ulan ang maaaring maranasan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Navaisiha, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Habang sa nagdidirektang bahagi ng Luzon at Visayas ay maging maulap ang papauring at may mga pagbuhos din ng ulan dahil sa habagat. Gayun din sa Sambanga Peninsula at sa Misamis Occidental, Lanao del Norte at maging sa Lanao del Sur. Sa nagdidirektang bahagi ng Mindanao, General Reserve Weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang latest mga sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
3: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam matapos ang halos umapaw na ang tubig dahil sa patuloy na pag-ulan. Tig-apat na gate na may tig-dalawang metro ang binuksan sa Ambuklaw at Binga Dam simula kaninang umaga. Pinag-iingat ang mga komunidad na malapit sa mababang ilog sa Benguet at Rizal dahil sa pagpapakawala ng tubig sa dam. Samantala, nananatili sa critical level ang Angat Dam, bagamat umabot na sa 0.74 meters ang nadagdag rito dahil sa nakalipas na araw dahil sa pag-ulan.
4: Abangan! Iba't ibang kontrobersyal na isyong ibinabato sa administrasyon, isa-isang sinagot ng Malacanang.
3: At Bureau of Internal Revenue muling nilampasan ang target collection sa unang pitong buwan ng 2026. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
9: In a changing world, our strength has always come from one another. As we celebrate ASEAN Day, we reaffirm our commitment to a region that is peaceful, resilient, and forward-looking. Together, we navigate new opportunities, inspire innovation, and shape a future where every nation and every community moves forward as one. A salute to the ASEAN on its 59th founding anniversary.
10: Disbursement vouchers, which you said were among the documents submitted by the Office of the Vice President to allegedly liquidate her confidential funds. Here in the middle, there appears a signature. Nakalagay certified expense, cash advance, necessary, lawful, and incurred under my direct supervision. Whose signature is this, if you know?
11: This is the signature po of the Vice President Sara Duterte.
10: Ano ang observations mo dito sa tatlong disbursement vouchers na ito?
11: Hindi po napirmahan yung box E, which is the receipt of payment portion. Ito po kasi yung patunay na na-receive kung sino man po yung pay nung cheque, yung payment.
9: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira.
12: Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Paninindigan ng National Bureau of Investigation na may sapat na batayan upang formal na sampahan ng karas o ng kasong kriminal sina First District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Nagugat ito sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nagkaroon ng mix-up sa mga unang ulat matapos niyang ipaliwanag na ang limang kababaihang nasagip sa isang entrapment operation ay bahagi ng hiwalay na investigasyon sa human trafficking at hindi inilaan bilang honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa kasagsagan ng pagsisiyasat sa naarestong talent manager na si Alias Ken, nabunyag ang isang hiwalay at nakaplanong skema ng character assassination laban sa kalihim. Sangkot sa usapin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos siyang ituro ng sospek bilang di umano'y financer ng nakaplanong kontrobersya laban kay Recto. Habang si dating Congressman Jing Paras naman umano ang nag-organisa ng mga pagpupulong upang bumuo ng gawa-gawang affidavit mula sa mga kababaihan.
2: Ang plano po ganito, gagawa ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, apat na babae, gagawa ng affidavit at magpapile sila ng complaint sa piskalya at pagkatapos magpile, ipipress con.
1: Kaugnay nito, ipinatawag at formal na pinadalhan ng supina ng ahensya, sina Leviste at Paras, habang kinilala at ipinatawag na rin ang apat na abogadong sangkot umano sa paghahanda ng mga nasabing peking salaysay. Sa kabila ng ibinigay na pagkakataon ng NBI upang opisyal na maihain ang kanilang depensa, hindi dumalo ang dalawang mamabatas sa nakatakdang pagharap sa ahensya. Gayunpaman, binigyang diin ni Matibag na sapat ang hawak nilang batayan laban sa mga sangkot.
2: I think I have enough evidence to file charges against the individuals na involved dito.
1: Nananatili rin ang paninindigan ng ahensya na may sapat na batayan upang formal na magsampa ng mga kasong kriminal tulad ng perjury at obstruction of justice laban sa mga dawit na personalidad. Muling hinamon ng opisyal sina Leviste at Paras na tahasang itanggi ang mga paratang sa publiko o di kaya ay sa social media.
2: Can you deny categorically na hindi mo nakausap tong Alias Ken at wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo, kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko sa kanya at kay Kong Leviste, categorically can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito?
1: Patuloy namang sinusuri ng NBI ang mga nakalap na mga mensahe at CCTV footage mula sa mga umano'y pinagdausan ng pagpupulong upang tuluyang mapatunayan ang naging partisipasyon ng bawat isa sa naturang alegasyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Isa-isang sinagot ng Malacanang ang iba't ibang kontrobersyal na isyong ibinabato sa administrasyon. Narito ang ulat.
3: Sinabi ng Malacanang na bahagi ng planong destabilisasyon sa gobyerno ang pag-urong ng apat sa Maleta Boys ng kanilang salaysay na naghatid umano sila ng mali-maletang naglalaman ng pera kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa.
4: Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters, kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento. Kapalit ang malaking halaga laban sa Pangulo. Marami nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon.
3: Hinimok din ng palasyo ang publiko na huwag magpagamit sa ganitong uri ng modus para lang sa pera at manira ng inosenteng individual kasabay ang pagbibigay diin na iimbestigahan itong mabuti ng ombudsman. Ang apat ay kabilang sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards ng puganteng si Zaldico. Sinabi naman ng Malacanang na susuriin ng DOJ ang kahilingan ng Estados Unidos na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ni Castro, natanggap na ng DOJ ang mga dokumentong isinumite ng US bilang suporta sa extradition request. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Quiboloy sa US ang sex trafficking, visa fraud at bulk cash smuggling.
4: Ang paghiling ng US government para sa extradition ni Pastor Quiboloy upang malitis roon sa US para sa kasong sex trafficking, visa fraud, bulk cash smuggling, among others, isang bagay na dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess, at marisulba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya. Hustisya para sa mga di umanong biktima rito at sa US at pati na rin sa akusado.
3: Kung pagbibigyan ng extradition, mananatili si Kibuloy sa kustodiya ng US habang nililitis ang kaso at ibabalik sa Pilipinas matapos ang proceedings. Alinsunod yan sa 1994 Philippines-US Extradition Treaty. Nanawagan naman ang Malacanang sa mga nasa likod ng iniwang mga kabaong na may mensaheng kontra China sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kabilang ang lugar malapit sa Chinese Embassy. Ayon sa Malacanang, dapat nang itigil ang mga gawaing maaaring magdulot ng pangamba at kaguluhan. Bagaman hindi naman anito pinagkakait ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag, ngunit hindi raw ito nakakatulong sa bansa. Iimbestigahan na ng Philippine National Police ang insidente upang matukoy ang mga responsable.
4: Sa mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression, pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kung kayo ay makabayan, makipagtulungan po kayo sa ating pamahalaan para matugunan ang inyong mga issues.
3: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
5: Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Norte na isa sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Maymay na nagpalakas pa ng habagat. Makakausap po natin si Baguio City CDRRMO Operations and Warning Supervisor Glenn Lardizabal. Sir, ano po ba ang pinakabagong sitwasyon sa Baguio at Cordillera at malakas po ba yung ulan ngayon o kaninang maghapon?
6: Yeah, magandang gabi po sa inyong lahat at lahat po ang tagapagpinig ng ating stasyon ngayong gabi. Well, anyway, dito po sa Baguio City, we are still experiencing orange rainfall po. Ano po? Medyo malakas po ang pag-ulan ngayon dito. Though hindi naman po ganun kalakasan ng hangin, pabugsubukto lang po naman po ang ating ulan. So as of the moment, we are still currently monitoring our area of responsibility here in the city of Baguio. Here in the 128 barangays of the city.
5: Okay, sir, ilang lugar na po ba yung naiulat na binaha at nagkaroon ng landslide o nakaranas ng iba pang hazards?
6: Well, with regards to the reports na po na natanggap namin at lahat na napuntahan na po namin na na-inspect, there are 3 flooding incidents dito sa Baguio and 13 landslides na na-report. Since nagsimula po itong monsoon rain and of course due to also to our typhoon Maymay.
5: Okay sir, may mga naitala na po bang casualty, evacuee o mga pamilya na kinakailangang lumikas sa Cordillera?
6: Well, with regards to the whole Cordillera po, I cannot give you one exact number in detail po no, pero dito sa Baguio po we have actually 255 individuals affected po ng pag-ulan po na ito. That's composed of 59 families. We have, as of now, we have 2 barangays na meron tayong evacuees sa kanilang mga barangay hall. Yung iba po, bumalik na po sa kanilang mga sariling bahay na po. Though naayos naman po yung kanilang tirahan na po.
5: Okay po. May mga kalsada or importanteng routes po ba na hindi pa rin ligtas daanan dahil sa baha, landslide or rockfall?
6: As of now, we have actually one road, highway po na sinara po namin close to passersby, except for those living within the vicinity, that is Cannon Road. Open po ang ating Marcos Highway, Nagilian, Angbuklaw, Halsema, and Asin ng Alisan Road. Pero yung Cannon Road po, advice din po namin, lalo na po yung mga biyahero po natin, na iwasan po ang Cannon Road na daanan at hindi rin po kayong makakadaan dyan.
5: Okay po. Bukod po sa Cannon Road, kamusta naman po yung mga tourist spots? Binaharin po ba? At ano po yung tulong ng gobyerno na ibigay sa kanila?
6: So our tourist spots, hindi naman po ganun kaapektado ang ating mga tourist spots. And of course, though we did not really close our tourist spots, no po, but we are giving warnings to all our tourists, visitors, na as much as possible that they stay indoors muna po, no, hanggang sa gumanda po ang panahon. So yung mga residents naman po sa mga tourist spots natin, there are no actually affected individuals as of this time.
5: Mm-mm. May mga komunidad po ba na nahihirapan pang makatanggap ng pagkain, tubig at gamot at pang pangunahing pangangailangan?
6: As of now, wala po, no? Ating mga lahat po ng kalsada in and out ng ating 128 barangays accessible po to for their lifelines, water, food, medicine, even law and order, accessible po lahat ang ating mga kalsada. So wala pong isolated as of now po.
5: Mm-mm. Bilang panghuling tanong po, ano po yung mensahe ng OCD sa mga residente sa Baguio at Benguet na nasa lugar na may history na nga ng landslide at flash flood, and also po dun sa mga turista na nandoon po sa mga lugar na yon?
6: Unang-una po sa ating mga residente, no, we keep on reminding them also, of course, na hindi po naman po kami nagkukulang dito, na lagi po dapat makinig sa ating radio stations, sa ating TV stations, also with the media or quad media for any early warning, ano po, especially also coming from the public information of office of the city government of Baguio with regards to weather conditions. Now with regards to sa mga landslide prone areas, alam na po naman ng ating mga constituents ito that they are to keep alert, no, stay vigilant within their areas, and of course to pag nasa alanganin, that they evacuate immediately and contact our barangay DRM committees and our 911, ano po, para kami po ay mabigyan ng alerto na rin po kung ano po ang dapat gawin.
5: Okay, maraming salamat, Sir Glenn Lardizabal. Malimit nating naririnig ang salitang extradition kapag may mga suspect sa krimen na nahuhuli sa ibang bansa o mga suspect na nasa Pilipinas pero may kaso sa ibang bansa, katulad na lamang ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayong may extradition request ng Estados Unidos para madala sa Amerika si Kibuloy, anong proseso kaya ang dapat niyang daanan? Alamin natin yan sa ulat ni Sheila Natividad. Kasalukuyang nakakulong ngayon sa Pasig City Jail ang leader ng Kingdom of Jesus Christ at self-proclaimed appointed son of God, si Pastor Apollo Kibuloy. May kaso siyang qualified human trafficking, sexual abuse at child abuse. Iba pa ito sa mga kasong isinampa sa kanya sa United States. Si Kibuloy, wanted sa US sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at maging ng bulk cash smuggling. Hinihiling ngayon ng Estados Unidos na ma-extradite si Kibuloy. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin pag sinabing extradition? Nangangahulugan itong isusuko ang isang taong akusado bilang kriminal sa isang bansa, pero sa ilalim ng isang treaty o kasunduan para litisin siya doon sa estadong humihiling na ma-extradite siya. May extradition treaty ang Pilipinas at US na sinelyuhan taong 1994. Sa Article 11 ng kasunduan, nakasulat na pwedeng isuko pansamantala ng Pilipinas ang isang wanted sa US para harapin ang paglilitis doon kung mapagkakasunduan ito ng dalawang bansa. Pero pwede rin namang ipagpaliban ang hiling na extradition hanggat hindi pa tapos ang paglilitis o wala pang formal na hatol sa mga kasong kinahaharap ng nasabing individual sa bansa. Sa inaprubahan ding rules on extradition ng Supreme Court, nakasaad na pinapayagan lang ito kung ang krimen ay may kaparusahan sa ilalim ng batas na umiiral sa atin at sa bansang humihiling nito. Mag-uumpisa lamang din ang proseso ng extradition kung ang Justice Secretario itinalaga nitong otorisadong State Council ay maghain ng petisyon sa extradition court. Kapag na-file na ang petisyon, may exclusive jurisdiction ang korting ito sa kaso kahit pa magtago ang extradite sa ibang lugar. Sabi ng Department of Foreign Affairs na i-endorso na nila ang extradition request ng US sa Department of Justice. Wala pang bagong pahayag ang DOJ hinggil dito, pero ipagbibigay alam naman anila sakaling hawak na nila ang opisyal na dokumentong nagsasaad ng nasabing hiling. Sabi rin sa extradition rules ng SC, ikukulong ang extradite sa NBI detention facility o malapit sa extradition court. Kung kailangan namang magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ng extradition court sa loob ng isang buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo.
7: Kung wala namang testigo mula sa huling petisyong natanggap ng korte, maaaring iapela sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna ito pwedeng ipatupad habang may apela. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon. Ang kanila namang magiging husga ay final at executory. Pero hindi lahat ng paglipat ng isang wanted person sa ibang bansa ay tinatawag na extradition. Halimbawa na lamang ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2025, inaresto si Duterte sa Pilipinas batay sa arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC para sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng madugo niyang kampanya kontra illegal na droga. Matapos ang pag-aresto, dinala naman siya sa The Hague sa Netherlands at isinailalim sa kustodiya ng ICC. Extradition din ba ito? Hindi, dahil ang ICC ay hindi naman isang bansa na humihiling sa Pilipinas ng extradition ni Duterte. Isa itong international court na may legal na proseso at warrant system. Kaya ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay tinatawag na surrender o transfer to the ICC at hindi extradition. Iba ito sa paghiling ng US na ma-extradite si Kibuloy para harapin ang kaso niya roon. Kaya bagamat may parehong kasong kinahaharap sa labas ng bansa, magkaiba ang legal processes na pagdaraanan ng mga kaso ni Kibuloy at Duterte. Si Duterte, nasa The Hague. Si Kibuloy naman, nasa Pasig City Jail. Pero kung papayagan na ma-extradite, sa US ang magiging destinasyon nito o ang bansang humihiling ng extradition niya para harapin ang patong-patong na kaso niya roon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: At para naman po sa update ng responde ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng sama ng panahon, makakausap po natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Magandang gabi po, Asik Dumlao, si Kenneth Pasyente po ito at Vel Custodio ng PTV.
8: Kenneth and Vel, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Ma'am, sa pinakabago pong data ng DSWD, ilan na po yung mga individual o pamilyang apektado ng bagyong Maymay at Habagat?
8: Well, batay po sa 6 a.m. na DROMIC report ng DSWD, ang bilang ng naapektuhan ng mga pamilya, bunsod nga ng patuloy na monsoon at ng naging epekto ng bagyong Luis at ng bagyong Maymay, ang naapektuhan na po na pamilya ay nasa mahigit 109,000 families. O ang katumbas po niyan ay nasa mahigit 381,000 na katao. At karamihan po nito ay matatagpuan sa Region SCAR 1, 2, 3, Calabarzon, gayon din po sa Mimaropa, sa Region 5, sa Region 6, at sa Region 9. And nagpapatuloy pa rin po ang pagpapahatid ng tulong ng DSWD in coordination of course with the various local government units.
0: Ma'am, sa ngayon ilan na po ba yung kasalukuyang nakasilong doon sa mga evacuation centers natin at ilan pa po yung mga pamilyang kailangan pa rin ilipat sa mas ligtas na lugar?
8: Well, sa kasalukuyan, meron pong 86 na activated evacuation centers sa Region SCAR 1, 3, Calabarzon, Mimaropa, and Region 9. Ang bilang po ng pamilya na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers na ito ay nasa mahigit 2,200 na pamilya, o ang katumbas niyan ay mahigit 7,300 o mahigit 7,300 na katao. And ito po noong mga pamilya na ito ay binibigyan po ng tulong ng DSWD kasama na rin po ng mga local government units. Ang mga evacuation centers ay matatagpuan nga po sa Benguet, Baguio City, dyan po sa Region CAR, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City sa Region 1, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales sa Region 3, gayon din po sa Batangas, Cavite, Rizal sa Calabarzon, Occidental Mindoro sa Mimaropa at gayon din sa Zamboanga City sa Region 9.
0: Ma'am, sa mga nabanggit nyo po na evacuation centers, kamusta naman po kaya yung lagay nila doon? Wala pa po bang mga nagkakasakit halimbawa at may mga doktor po bang nakabantay?
8: Well, bahagi ng mandato ng DSWD ang camp coordination and camp management at protection of internally displaced persons. O kaya nga po tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga camp managers ng iba't ibang lokal na pamahalaan para matiyak na maayos yung kalagayan ng mga internally displaced persons dito sa mga evacuation centers. Gayun din po, tinitiyak natin na yung mga pamantayan o standards na ating pong inilabas ay nasusunod. Isa na nga po dyan yung pagtitiyak na merong mga fully functional water and sanitation health facilities upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating pong mga IDPs. Gayun din po, tinitiyak na ligtas sila at nailalayo mula sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya meron tayong mga safe spaces, merong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers. Again, ang DSWD po as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons ay nakikipag-ugnayan sa mga local camp managers para matiyak na napapangalagaan po at natitiyak na nasa maayos na kalagayan ang ating mga IDPs.
0: Ma'am, pagdating naman po sa mga family food packs, nasa ilan na po yung ating naipamahagi sa ating mga kababayan na apektado ng sama ng panahon?
8: Well, ito pong mga nasa mga evacuation centers ay napahatiran na po natin ng mga family food packs at gayon din po ng mga non-food items. Kagaya nga po ng mga family kits, mga hygiene kits, kitchen kits, pati na yung mga laminated sacks, mga sleeping kits. And of course, sa mga lugar po na merong mga, unfortunately, ay may mga pumusay dahil nga po sa mga landslides na nangyari o naka-apekto sa kanilang lugar, nakapagpatid na rin po tayo ng tulong pinansyal. And of course, no, aside from the non-food items, ay meron ding pong mainom na tubig na tayo na ipahatid natin. But more than that ay yung isinasagawa natin na psychosocial intervention, especially doon sa mga lubhang naapektuhan kasi kinakailangan na matiyak din, no, yung kanila pong mental well-being ay napapangalagaan, and of course na somehow ay na re-resolve o na-address natin yung kanilang pagkabahala, yung anxiety na nararanasan bunsod nga po ng kalamidad na naka-apekto sa kanikanila pong mga pamilya.
0: Mama Irene, bilang panghuli, ano na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga pamilya na naapektuhan ng sama ng panahon? At sakali man pong nais po nilang makipag-ugnayan sa inyo, ay ano po ba ang dapat nilang gawin?
8: Well, ang nais ko lang banggitin, ano, na nasa mahigit 15,000 na mga family food packs na ang na-augment ng DSWD sa iba't ibang mga lugar na nabanggit ko na naapektuhan. Maliban dyan, of course, yung close to 1,000 ready-to-eat food boxes na naipamahagi din po natin. And as of this morning nga po, more than 10 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng DSWD. But gaya nga po ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin ang ating isinasagawa na pagtulong sa iba't ibang lokal na pamahalaan para ma-augment yung kanilang resources at agad po nating ma-provide yung kanila pong pangangailangan. Sapagkat ito po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na mabilis, maagap ang pagpapahatid natin ng tulong at dapat sapat ito. Kaya nga po kami sa DSWD, tinitiyak namin na sapat yung aming pong mga preposition goods at present na sa mahigit 5 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD nationwide. And gayon din po, nakadeploy ang ating pong mga quick response teams para po tumulong sa mga LGUs na maipahatid yung kinakailangang tulong sa kanila. Lagi po nating paalala sa ating mga kababayan na makinig po kayo sa mga abiso at paalala ng inyo pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapahatid ng tulong at upang kayo rin ay mapangalagaan, mailayo sa mga iba't ibang mga kapahamakan na maaring maidulot itong patuloy na pag-uulan na nakaka-apekto sa ating bansa. Hindi niyo po kinakailangan mag-alala sa inyo pong mga kakainin o gagamitin kapag kayo po ay lumikas sapagkat nakahanda ang DSWD na mag-provide ng makakain at gayon din po ng mga ibang kagamitan. And also, for additional information on the programs and services that we are implementing, bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD at that's at DSWD Serves. Kasi po, tamang tulong ay may papahatid natin sa pamamagitan ng tamang impormasyon.
0: With that, maraming salamat po, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Isa sa tinatalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa confidential funds. Confidential man ang pangalan ng pondo, ito ay pera pa rin ng bayan. Paano nga ba binubusisin ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds para matiyak na nagamit ng tama ang pondo? Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
9: Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling napunta sa sentro ng pagdinig ang audit ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay matapos magtestigo si State Auditor Roderick Wamil tungkol sa mga dokumentong inilabas ng COA kaugnay ng paggamit ng pondo. Ayon kay Wamil, may mga staff umano ng OVP na humiling sa COA na maglabas na lamang ng audit query sa halip ng Audit Observation Memorandum o AOM. Pero ano nga ba ang audit query at bakit mahalaga ang AOM? Ang audit query ay paghingi ng paglilinaw o karagdagang impormasyon mula sa isang ahensya kaugnay ng isang transaksyon, dokumento o gastusin. Samantala, ang Audit Observation Memorandum o AOM ay naglalahad ng mga obserbasyon ng COA sa isang audit. Dito inilatag ang mga kakulangan o problemang nakita sa mga dokumento o transaksyon at binigyan ang ahensya ng pagkakataong magpaliwanag at magbigay ng kailangang dokumento. Ayon sa testimonya ni Wamil, hindi pinagbigyan ng COA ang hiling umano ng OVP ng audit query na lamang ang ilabas. Sinabi niya na walang ganitong simple query sa ilalim ng mga panuntunan para sa confidential o secret funds. Sinabi rin ni Wamil na ang OVP umano ang kauna-unahang ahensyang nakaharap niya na tumangging pisikal na tumanggap ng AOM dahil wala umanong authorized person na naroroon para tumanggap nito. Pero hindi dito natatapos ang proseso ng COA. Kapag may mga isyung hindi agad nalulutas, maaaring maglabas ang COA ng Notice of Suspension o NOS. Sa NOS, sinususpende muna ang pagkilala sa isang transaksyon habang inihintay ang kailangang documents, resibo o paliwanag mula sa ahensya. Sa pagdinig, naglabas ang COA ng Notice of Suspensions para sa OVP at Department of Education o DepEd kaugnay ng confidential funds. Kabilang sa mga naging issue ang mga acknowledgement receipts o ARS na itinuturing na hindi nakasunod sa mga technical requirements. At kung hindi pa rin maitama o mabigyan ng sapat na justification ang isang gastusin, maaari naman itong humantong sa Notice of Disallowance o NOD. Dito, formal nang hindi kinilala ng COA ang isang gastusin bilang valid na charge laban sa pondo ng gobyerno. At kapag naging penal at executory ang disallowance, may mga kaugnay na obligasyon ng mga responsableng opisyal na isauli ang halagang na disallow alinsunod sa mga panuntunan. Sa OVP, umabot sa 73.288 million pesos ang halagang na disallow ng COA mula sa humigit kumulang 125 million pesos na confidential funds na ginamit noong 2022. Kabilang sa mga naging issue ang kakulangan sa technical documentation, hindi kompletong acknowledgement receipts at ilang gastusing itinuturing ng COA na hindi dapat paggamitan ng confidential funds. Sa impeachment trial, mahalaga ang prosesong ito dahil hindi lamang paggamit ng confidential funds ang sinusuri. Tinututukan din ng Senado kung paano isinasagawa ng COA ang audit, ano ang mga nakitang obserbasyon at paano tumugon ang OVP sa mga ito. Floyd Brenz para sa Bayan.
5: Buuan naman ang bansa, alamin natin na epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Makakausap natin si Ginoong Diego Agustin Mariano, ang Public Information Officer ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, si Vel Custodio po ito at kasama si Kenneth Pasyente ng PTV.
10: Apo, magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga taga-panol po.
5: Sir, kamusta po ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at ano po yung monitoring nyo sa kung malakas pa rin ba yung pag-ulan at binabaha pa din?
10: Opo, bagamat ang ating bagyong Maymay, isang palayo na po at humina na po, patuloy pa rin po naghahatak ng hanging habagat na siya pong patuloy po na nagpapulan po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At sa ngayon po, ito pong bagyong Maymay ay nag-iwan po ng ilang casualties po. Sa ngayon po, meron po tayong 6 na namatay at 7 pong injured. Then meron po tayong naapektuhang mahigit 74,000 na pamilya or katumbas po niyan in nasa 261 ang katao po ang naapektuhan nitong hello po.
5: Yes po.
10: Okay. Opo, yung po yung mga naapektuhan pong ating kababayan, sa numero po niyan, meron po tayong 2,500 may git na pamilya po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers.
5: Okay, sir, may datos sa po ba nung kabuuang pinsala pagdating naman po sa ibang sektor kagaya ng infrastructure, ng agrikultura at iba pa?
10: Pagdating naman po sa infrastructure, meron po tayong reported na 105.5 million worth of damage. And sa agriculture naman po natin, meron po tayong reported na 3.53 million worth of damage po.
5: Okay, sir, kamusta naman yung pakikipag-ugnayan nyo sa mga lokal na pamahalaan?
10: Opo, yung ating mga kababayan naman po is patuloy po na binibigyan ng assistance ng kanilang mga local government units, pati na rin po ng mga national government agencies na kabilang po sa NDRMC. Sa katunayan nga po, meron na pong 7.38 million worth of assistance na po ang ipapamahagi sa ating mga kababayan. Na ito po yung pinamahagi po ng DSWD, ng LGUs at iba pa pong mga ahensya.
5: Mm-hmm. Sir, speaking of assistance, ano pa po ba yung mga tulong na naipadala ng OCD?
10: Opo nga, iba't ibang klaseng assistance support yun. No? Isa na po dyan yung pinaka-common na relief goods, yung ating mga pagkain at makakain po sa kanilang pagdating sila, na pag sila po ay nasa mga evacuation centers, na mamahagi rin po tayo ng mga family kits kung saan mga basic na kagamitan, no, na magagamit nila sa pang-araw-araw habang sila po ay nasa mga evacuation centers. Ganun din po mga hygiene kits, mga panligo, panlaba, and mga sleeping kits na magagamit po pantulog po.
5: Okay, bilang panghuli na lang po, sir, mensahe na lang niyo po natin sa ating mga kababayan.
10: Opo, para po sa ating mga kababayan, isa dalawa lamang po ang pinaka-hinihiling or pinapakiusap po ng Office of Civil Defense. Una po, isa maging cooperative po tayo. Cooperative na kapag ang ating mga authorities isa nagtatawag po ng evacuation, isa na po tayo po ay makapag-cooperate at sumama po para hindi na po tayo makadagdag sa injuries or sa mga casualties kapag tayo po ay lumilikas habang pataas na po yung tubig baha. And pangalawa po, isa na po tayo po ay maging informative. Dapat tayo ay dapat maalam sa ating kapaligiran kung tayo po ba'y bahain, tayo po ba'y malapit sa fault line. Then from that, tayo makapag-prepare accordingly sa kung ano man yung hazard na meron po tayo sa ating kapaligiran. Dahil sabi nga namin, panatag ang may alam. Dahil pag tayo po ay may alam, mas kalmado po tayo. At pag tayo po ay kalmado, nakakapag-isip po tayong diretso at magiging ligtas po tayo at ang ating mga kasama po.
5: Okay, maraming salamat po Ginoong Diego Agustin Mariano ng PIO Office of Civil Defense. Hindi kaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na makilahok sa usapang panglipunan para makatulong sa direksyon ng bansa sa hinaharap. Binigyan diin ng Pangulo na marami pang trabaho ang dapat gawin para maisabuhay ang lahat ng mithiin at pangarap para sa bayan. Narito ang report.
11: Tapos na ang SONA. Pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi pa tapos ang trabaho. Sa halip, marami pa anya ang dapat gawin.
12: Alam ko na ang SONA ay higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimithi bilang isang bayan.
11: Muling binalikan ng Pangulo ang kanyang ikalimang State of the Nation address mula sa ilang linggong paghahanda para sa talumpati hanggang sa mga usaping hindi na niya naisama dahil sa limitadong oras. Ayon sa kanya, mas mahaba pa sana ang SONA kung isinama ang lahat ng kanilang napag-usapan, pero hindi ibig sabihin nito na naiwan na rin ang mga problema.
12: Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado nang mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA.
11: Isa sa mga usaping muling binigyang pansin ng Pangulo ang kalusugan, lalo na ang mga hinaing mula sa kabataan. Ibinahagi niya ang mga liham mula sa Youth for Health Coalition, kabilang ang kwento ng isang kabataang nakararanas ng gutom habang sumasailalim naman sa dialysis ang kanyang ama. May isa ring panawagan para sa mas matibay na aksyon laban sa alcohol use, secondhand smoke at iba pang health concerns na nakakaapekto sa kabataan. Kaya binanggit niya ang mga programang ginagawa ng pamahalaan mula sa Walang Gutong Program, Rice Assistance at School Feeding Programs hanggang sa dagdag na suporta para sa dialysis patients at mga pasyenteng may cancer, HIV/AIDS at mental health concerns. Kasama rin dito ang yakap program, gayon din ang zero balance billing sa mga DOH hospital ward at iba pang hakbang para mabawasan ang gastusing medikal. Pero para sa Pangulo, hindi sapat ang mga programang inilalatag ng gobyerno. Mahalaga rin anya kung ano ang sinasabi ng mga taong direktang nakararanas ng problema. Kaya hinikayat niya ang mga Pilipino na patuloy na magsulat, magtanong at makilahok sa mga usaping panlipunan.
12: Ang inyong aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan ay mga katangian ng pagiging isang bagong Pilipino.
11: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
0: Pinalalakas ng Pag-ibig Fund ang programang pabahay matapos itong makipagkasundo sa PA Alvarez Properties and Development Corporation para mapabilis ang pagtatayo ng murang pabahay. Target maitayo ang mahigit 7,000 abot-kayang pabahay sa Batangas, Laguna at Pampanga sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Ayon sa Pag-ibig Fund, 80% ng mga itatayong unit ay para sa socialized housing, habang ang 20% ay para sa economic housing. Bilang bahagi ng kasunduan, maglalagak ang Pag-ibig Fund ng 2.9 billion pesos na puhunan sa proyekto sa pamamagitan ng preferred shares na ipatutupad ng paunti-unti. Sa datos ng Pag-ibig Fund, nakapagpalabas na ito ng 69.19 billion pesos na housing loan sa unang 6 na buwan ng taong ito.
5: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peoplesville Housing sa Calinan District sa Davao City. Bahagi pa rin ito ng expanded pabahay o pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Kasama ng Pangulo sa pag-inspeksyon si DSHUD Secretary Jose Ramon Aliling. Nakasalumuha din ng Pangulo ang ilang benepisyaryo na matagal nang nangungupahan at nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Plano pa ng DSHUD na magtayo ng 40 gusali sa lugar upang dumami pa ang mga benepisyaryo.
0: Muling nalampasan ng Bureau of Internal Revenue ang target collection nito sa unang 7 buwan ng 2026. Halos 2 trilyong piso ang koleksyon ng BIR mula Enero hanggang July, o mahigit 5% mas mataas kumpara noong 2025. Mas mataas rin ito ng 9 bilyong piso sa target na makolekta ang buwis sa unang 7 buwan ng taon. Kumpiyansa ang BIR na kaya nilang abutin o higitan ang full year target na 3.393 trillion pesos.
5: Good news! Dahil posibleng bumaba pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng bumaba ng 4 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang inaasahan namang bababa na 5 pesos ang kada litro ng gasolina. Ito na ang pangalawang linggo ng pababa ang presyo ng diesel at gasolina. Ang posibleng oil price rollback ay bunsod ng isinasagawang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran para matigil na ang bakbakan.

0: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Filipina tennis phenom na si Alex Ayala sa kanyang North American hard court season matapos ang isa na namang impresibong panalo sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Muling namayagpag ang Pinay tennis star kontra kay Katie McNally ng Estados Unidos sa isang dikit na 6 games matapos makuha ang opening set. Kinailangan ni Ayala sumailalim sa isang medical timeout dahil sa isang tila sprain sa kanyang kanang paa. Tuluyang nakabawi si McNally sa second frame para maipwersa ang laro sa isang do or die third set. Naging dikit ang palitan ng puntos ng dalawa sa huling yugto ng laban pero nagawa pa rin manaig ni Ayala sa tulong ng kanyang service game na tuluyang tumapos ng laban 6-4. Ito na ang 7th sunod na panalo ni Alex magmula ng kanyang kampanya sa Mubadala DZ Open. Sunod niyang makakalaban sa round of 16 ng kompetisyon ang Tokyo 2020 Olympic gold medalist na si Belinda Bencic.
1: Patuloy na sumusuporta sa grassroots gymnastics ang Filipina Olympian na si Alea Finnegan kasabay ng kanyang pagpapagaling sa Pilipinas matapos sumailalim sa 3 surgery nitong nakalipas sa buwan. Yan ang ulat ni Paolo Salamatin.
2: Matapos maasungkit ang kanyang 3rd gintong medalya sa Southeast Asian Games noong nakarang taon sa Bangkok, Thailand, balik Pilipinas ang Filipina Olympic gymnast na si Alea Finnegan. Noong nakarang taon, ilang buwang na natili si Finnegan sa bansa upang paghanda ng Southeast Asian Games sa Thailand kung saan nagbunga ito ng magandang performance matapos maasungkit ang ginto sa vault at bronze medal sa balance beam. Pero ngayong taon, nakatuon ang kanyang atensyon sa pagre-recover matapos sumailalim sa 3 surgery sa Estados Unidos nitong mga unang bahagi ng 2026. Dahil dito, isa sa mga maapektuhang kompetisyon na hindi niya masasalihan ay ang paparating na Asian Games ngayong Setyembre sa Japan.
3: Still currently am recovering from some of the injuries that I had earlier this year. Really just taking time with progressions, unfortunately. You know, working with Ma'am Cynthia and Ms. Rowana, unfortunately we made the decision to not compete in the Asian Games this September, which I was really bummed about. So really, we'll be cheering them on, full support. But looking ahead to next year's competitions, we have some that we're keeping an eye on. But really just at this time, taking it slow and steady in terms of recovery.
2: Ibinahagi rin ng 23-year-old Olympian na parte ng kanyang recovery ang pagtutok at pagsuporta sa grassroots development ng gymnastics sa bansa.
3: It's always a hard choice to, you know, take a step back and really just focus on recovering, making sure that I'm healed properly. But at this time, we're focusing on some other things. You know, I've been really enjoying getting to coach some of the kids at the Gap Training Center and, you know, getting to see my family and getting to kind of explore a little bit of life outside of gymnastics while I'm taking this time to heal my body. And, you know, in a few weeks now, actually, we'll be full force ahead back to training.
2: Sa ngayon, pahinga na muna sa bansa si Finnegan bago bumalik ng buo sa pag-ensayo bilang paghanda para sa mga nakarakdang torneo sa susunod na taon at para rin sa chance ang makapagkwalipika muli para sa magagarap na 2028 Los Angeles Olympics. Paolo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong malaman.
1: Mga pangyayaring uhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa Bayan.
0: Ako naman po si Kenneth Pasyente at inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Radio Pilipinas.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay.

0: yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowie, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
0: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
1: Nay, bukas gulay po ulit!
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.